0: magical memories they'll never forget. This isn't just brunch. It's the ultimate kids brunch experience. Tickets are on sale now at Preppy Kids Grand Bazaar, Bang Bang Entrance City, and Port of Spain. Islandy tickets or from any committee member. Don't wait. Tickets are limited. Kids Brunch Experience. Wonderland, where every child steps into a world of magic. For more info, call 352-4739. Slam 100.5 FM is the official station for Kids Brunch Wonderland.
1: Slam 100.5.
2: Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jaw